eti se ono wa soro no esuo ni timi ayiria esa taya na asa toa no soro ho na we ye nka we su nyina no ene gota na muti wiya e mse ye make sure se ye be sa enwura na egu abontini be sa nyina firi ho ebu ho no mutim gu ho wiya na fei ye be sa na adani asem eti we unit committee ene asan members ayi amajuma afi asamre na kasa no se munim se se munni akade bi a ye de betete sa ye be sa enwura na firi ho ma me pa choma mon ko tete sa de ni ngu abontini bi gote bu onu ma esi ama anua esi hono enu na ema nsuo ni timi nko se gata no se ni nsuo ni timi kwa problem bi ama me bi onu ma anua ni yetwe anua ni begumu na ona si asafu market eh metet banga ho aho bo se nsuo to aho timi hiri achamfo ay toilet no hono na ohwe se ne hospital ya enyekura etise na omo tigata ni mu a ho de omo gbomo de ntin kwase ye sa se minim de meka esuo to a na sa ho no muta yiri pa de atu nkrofo won kan no ye pese bi betu kumase betu asante region ye wo bronu bronu bi ma na nsuo to na yiri fo won ese we so ba ye ama tete gutters ni bebrebe ama yiyi bridge ni mu ama je se wuti se nsuo no etimi nyakwan ko ma bi wonu ma no okote okotena ye no na nsuo to a nyi ma ho ene ebi obetie na nsuo to na ayira du no ho eti adenti na ese ye tena ho ma sadia ba befa ye omo amoton adie ene dire bia emedi ho ya oton adie wokuru ni nyama ne ba oyi nyama ne wiya na otete pe person nyama no ato agu animu ha edru se ye be prapra on comprebi oba na ba betra bonten otwa mama fo apra wie na ko bi ni so eti be bia wo sto wo no a wo ye ho wada wo didie no kabinya dihoni oye obon onpata mu hinum nyina eh me medika kase nyema bu onuma ene we si abai obetima video bi anyama wo ye ni efina wo video no na ye fa emra no emfa emfa ma emfa mra kwa so anyema bu onuma ya na ye emaniti ayen na wa odi di wie na watu hunala to abonten onu mu nsuru wie na watu akwa abonten okwa kanse ana dia to no bi to mase na watu kwa na yede ya fa bibia o ye normal adie na nipa ne ye onu mu se nye beto na kanse na yede eti ne die e de pa ya mba to store mu die na so odin a oso be bio store no mo fam ra ni no midi de jama nsun ogoro ogoro ne ba ko pe amika we say e de kasebone bro e no nechi no kokoro ntumi beto a so enana dwi unum se ene boro ho nti omba pon be no nkrom ho ne echire eti bia mensam no ntumi sheda maso e ba mijiri se yami aduma next week de ne kese bo no asi na afrigu medie na toatoa so nyane e ba mami chana na amwa ma hene ohene me muache na na jaache hene otumfo cha me pani ani jaache atranko nyame mo nyina ache chema frank franco semensa chairman awoye die aseda enkomao abuaje contractor akoda nyame attach contractor asapakani kofi job contractor kofi easiest wa basawia kwane so amampani ba na jamini ha na kamada roma kamiku supreme aja bisawa aja chekwan
na enipa bi enipa bɔne sɛ wo de yɛ pre sɛ kwan ne bɛ ana wo sɔre na pre kwan ema mi sɛ ba me pre mi yɛ kwan ne ɔgya kye kwan no kɔntase kɛ boayen ɛboaye paa na deɛ awerɛho ne sɛ baabi a yɛnya ɛyɛ ɛma bosomtwe amafoɔ ani gye hɔ ma ɛnya sika no masase ɛtu galamsey wɔ hɔ motu galamsey wɔ hɔ yɛsɛ nsuo no yɛsɛ nsuo no aba adeɛ a ɛma bosomtwe ɛma hɔnom yɛ agye din a madawroma ɛduro ayɛ biara holidays biara amanfoɔ kɔ hɔ kɔgye ɔma ni ɛkudwale nsuo mu ma ɔma ni tumi gye ɛkuha sɛ kuma se baabi a nsuo da a amanfoɔ tumi kɔkɔgye ɔma ni ɛyɛ hɔ sesee so mu san de galamsey akɔdu a ɛkɔ sɛ nsuo no a aba nam sine ɔwɔ hɔ ɛdeɛ na woyɛ afa ho ɛfiri ɛyɛ bosome frɛ ho side hɔnom nyinaa mo a mohɔnom nyinaa no ɛdeɛ na moyɛ afa saa deɛ no ho kwame danso ayi yadanso saa brɛ na ɔmo hyɛ aseɛ wɔ saa deɛ no hɔ ana ɔmo adidi mo tutu adeɛ no kakra kakra saa na afei deɛ modi kɔ nsuo ne ho adɛn yadanso pɛ so ana ɔmo hyɛ aseɛ wɔ saa ayi ɛwɔ saa mpatam hɔ ɛte sɛ mo saa deɛ baa bɛduru nsuo no bɛsɛe nsuo no agya wɔ adwo

shine so you pay ya. And some bakuni adichi na mi minda biya. Free non so edi kwakunese. Yeah, chilling na. Na chilling ni nabe we pay ya. So me patcha ya. And some bakuni adi we pay ya. And one amuzu bitches. And so we nkwa na ono mo ayma on tro. Bema weti mi adi disro no weti mi adi di asie. Ato pabibli. Ato pabibli. Ato pabibli.

ti baby o be fa bia kumo cha na sa sako ba fatilo abisi ana bre ba mko na me dia si want me ka biem dia ah ya the sports ne bro ah ya the live commentary ne bro more fire